Kay Erik wawar yachaching lulu wentanda chichishi matuns kay wawar aparin paywa. Mas asangawa mangariki apa siya chachingi.